0: Ake, na e fuaki fuaki ki a tokoua kehe ia na e kawa te whainolo mo a pare ma kehe. Aia ko whaamanu whonati fui maono, pea mo Jordan whonati fui maono. Hapaanga ia e tolu afe ni mangiau, ko uhi ko na kau ko ia i e whainolo o e whi au hi. Whao sipe ko e sipoti, ko e lahi ko ia o e akapulu o e wiki eni ko eni. Pea maalohi ai olpere ki ia i i tarifa fitu ke taha fitu, maalohi a ingilani i fisi fitolu ke valu. Maalohi a saute Afrika ia Skotlani whaaua ke taha valu. Pea maalohi a Argentina e Skotlani tolnima ke wataha. Pea maalohi lewa ailani i Siapani toluono ke wanoa. Ka tanga pia ngongu ko kokumai maktatole a ko nifu katangu peke mumaha alerei. Ko au Filippo Maturalo, tu au whaata.
1: Pacific people together.

0: Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora anike koutou me te mātei koutou i te roa tuki te iti. Te to tātou nuti nuti a te anani. Noko ni atu te Pacific Media Network e 32531 PI tātou ia e Jeannie Pera. Ko a kautunga i asu te tai papa e ono uru ma ono ono mata iti. No tāna tuanga i te tauturu atu i te tai tōna taiake. Ko a kautunga i asu te tai papa e ono uru ma ono ono mata iti. Ko tua te tei papa ke mo i takawanga i Blenheim District Court e ono uru ma ono ono mata iti. No tāna tuanga i te tauturu i tōna taiake. Ko kite i a mai oki tōna teke te pipinera i raro ki te kaka umoe i muri tui tōna motka. Ko te parani tika oki ka tāpu ni rāua me i Nelson ki Wellington whanganui ātara. O tupu teia i rutu i a māti i tia muta i titu pākini. Nā ra, arī i te ana ki Wellington whanganui ātara te ua ki Picton ki te rāua ki Picton. Ko tia papa ono uru mā ono ono mata iti tutaki ua e tōna pāti te ua e tōna pere o are e tutaki ane tara tioki ara tū mā i takoa mō watu ni rāo e ria i takoa ta opanga mai ria tia papa ni e ri mā ono marama community detention e tua tā papa rawe apara e tō tia me tua tān te temi opanga i rawe apa e rota wasi ni e ta inga uru mata i mua ki te rira mata iti ta ita wasi ni wa ane re i wanga uru mā rua I te mata iti i rua tau sini e rongo uruma a wai puke ana uki a wairoa. Ti e upinga e patamani, puke a hoa te wai i wairoa. Te au kimi anga pu upinga ma ata to rato ruti. Te au factory, te au nga i karanga i e pack house, ha ka ruti to te au aronga kimi pu upinga. Ko te tai mama e warunga uruma ari maana mata iti. Ta i i katoa nai ki atu i te puke anga i te mata iti rua tau sini e rongo uruma a. Wa ke te ea re ma ata te ripe i rawe e ki tōna ngutu are tā te vai puke i rawe atu karanga e iri e i te ia puke angani o wa te tōna vai kare i e maru iro i ako ona ka oko e i tōna ngutu are e ka akaruki e i a wairo ka ere e ki te tainga i re ka aka ngaro i meitaki e Ko tra mea tiampeni te muri mōtia a Dave Rennie. No atu i e gua mataora e e gua autu mai te All Blacks e te tuanga ki a Itaria. O karanga e are e passmark tra na te All Blacks. Ka anuanu i e te All Blacks e te taki mai ta rātou tuanga ki runga me tuanga ki a Ireland. Ko tiria tuanga a tia e putoma ki mo ki Eden Park i tāma ki mā kaurau ni. Nō atu ki te All Blacks e rua ana tu e angai autu mai. E rua katoa Ireland tu e angai autu. E rotu pū i a te Wallabies e Japan. Nō rea ka inoro i tāna crew. O karanga ki e are will need a more clinical and ruthless performance. I te pūma ana kai tapu aki ni, ko rawe i atu te kiri te kānawa Song Quest. Ki Wellington whanganui ātara ki koe te Michael Fell Center. Wa autu atu te tae tauri area e tenga uru mai wānu mata iti. Nā o te ia tauri area ni, ko tāna tāre ni i rutu i te ia Song Quest ni, no tōna reo e counter tina. E ko tīria te reo tiktiro atu, e rutu i te tuonga imene a te taniteni. E ko karanga i a reo, ko tia reo titini ka ai titi rira ki tō te waine contra alto me kare mezzo soprano ko tia tauri are e reo ko Sam Mataele ko autu autu e rea e rima ngurutu wa sintara first prize ko te rua te runner up ko peke atu i te ta e mapure e rungo uru maturu ana mata iti e soprano e ko Sarah Malham no tauranga mai e peke atu i ae e rungo uru tawa sintara e ko te turu iria ko Sam Downs e rungo uru mai wana mata iti no tama ke makaurau nei te rira e tena aia peke atu ki aia peke atu ki aia tenga uru mai ni mata wa sintara tena mai a Sam Mataere

0: chiru to te tua i to tato o ngākau. E ko te tua ta tato e a katapu, e a ka ngātei te. Te nā rere to tato mana ko meru to mai to tato pene tatau i te ia pōne. Te rina ki atu nei au e ko mataro koto i te akarongorongo mai anga i te au mana ko ti ora ora i atu ki mua i e tato i te ia pō. Thank you mata no tō koto tuatau i te akarongorongo i tatatou porokaramu i te ia pō. Tēnā mai rire te tainga i mene e tamatore e tātou. Me oki mai tātou, wakako ua tō e tātou, tabi atu e tō tātou pūrea kauti i te ia pō.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: Welcome back, it is Tanata. Nā, te tae nūti uki te matarama i te ebuto mai ta pākini. Mā ara koutou, te e mea chau ki ngaro uara uki e, norongai te TV ko Russell Harrison. Mātou i uki e re, koe ana te tae lotu presenta. Nā uki rea, e te mata iti rūtawa sini e, tenguru maiwa, mata iti tenguru maiwa, te e tere tona, ka aere tika e ia. Ki tūki, inara, oke, okay. Tupu te i rutu ia tūnu, mata i te rutu o sene tango maiwa. Ke te eiria i tōna tuatau, ia ia e tirutu e te customs, te arara ea ka ere i kakirunga tōna pairere. Nara to e te customs, tū eru ia tāna pek. Ki tēna i mei te tāna pek, i onu ia block koro. Te karanga ia re gold bullion, i onu ia pā. Ko uku e tau a au mea pā kōro ara. Tere atu i te ane tau sini tāna i tōna okoanga. No tau arare e oko e, oko rau ki e ki te muni piapa. Ko te ia muni, me oronga i ki ai, arawe e te a oronga ni, te choki ni, i ngai tāne i arawe e i rutu i te pāk. Ere e rea oko i te pāk o ni. Ko tāna anga angati kai, ka ere uke e ka pai e i te a pā kōro ni, ki tūki, ki ko i te Comancheros International Commander. Inara o ki rea, tra mawangare e, te rare gare i rea i kakenu o tpai re, te rea tanga e umere te o teke. Kore kore roa te e pakao i naro tōne te nuti. Kore kore roa. E roa mata i ti muri mai, i rato kato i e tiunu, taina e te ta i kore rumotu. Te i kore rumotu nana, roko mai e te ta i, e akara i e tona roll, e anga anga outana, anga atu e nga te, ani, nga te Ministry of Justice. I rato i e tiunu, roto sini e rungu uru mata i. I tiri ra teme, i tona saina anga i, mea kua veti i ana i, no tona criminal record. Kararau ki i ata mena, te rā pākaua nei maui e i ruamata i ti topak. Ia i e maui koe te international e pōtere ka ere e ki tūki. Ka re roti ri e ata mena ki nua i tāna vet. Taua maramara e i tōna oti anga i e te taina i tāna kōrero matu o, no tāna anganga o. Te rare i ria, ki te i e mai ria re, ko te i o ki te raru raru. Nā i rea, e ri mamata iti, me roto mai e tiunu, rūta wasi nirunga o mata, te me kiroto i e tiunu, rūta wasi di runga o ro maono, e ri maono mata iti, tūtakina ia ea on full pay, e oti, ko te tumu, me te karanga i o kia rea, until found guilty ya. E, nō rea, tā rauke ko te ia tuanga, o karanga ia te ara e HR. I tōna taina anga e tara kōrero motu nāna, i te mata i te rotawa sini e rongo uru mata i no te anga anga ounana ki tra koto i te o teke a tana ngang. E family court navigator aia i roturua. A karanga tau i ara e aire te tū, e aia te tū navigator tānei taina aia. Mi te mea aru ki ara e kua mou oi e rua mata i te topato. Mou e koe te apot. Karau ki e ona utunga. No tra o ki re te tiki a re ki te tuatau e tu e i mwai takawang. Ai, e i tu rua mata i te i tu e i re mwai takawang. E o ti rea, e i tu mata i te una anga ui a re ko e te kea te e tioki. Hare, mare e i re ki tu e mwai takawang i ki tene i mwai ko tra mea tioki Russell Harrison. Ko ti e tu iang. E ri mwata i te on full pay. Ai ko ua ke tra, ere pa au ria, ere karangu ki tau e o, mari ka pa tau te ere rawe tra tutu mea anga taukure mi tra, particularly uki re mi tra uki re, family could navigator. Ea, karangu e tau ria o, nga tau ua ke te ngai anga anga mi tra, tutaki ni e tau 5 years full pay, au e tau e. Anyway, te o teke, nga orawa ua te a, te ia koto e anga no te ia nuti tara awa akarunga mai te ia i mani te isna kia ni o e te mei te ki o mena koto e te o teke te re tō te nuti i runga i te 531 PI pimo no kuki arani te reo te isi tangata kuki arani
1: i te ia pupungi akarunga runga mani tatatou rātio tō program te rito o te nuti.

0: Kia ora, tātou katoa tōi te aro mātō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Kia ora anake koutou me te maate koutou e te roa aziki te iti te tatou nuti no te atangani ko Jeannie Peratea. E te pō maana kai tapakini ko rawe i atu te kiri te kānawa Songquest ki Wellington whanganui atara ki koe te Michael Fowles Center wa autu atu te ta e tauri area e te ngoro mai wano mataiti. Nā o te ia tauri area ni ko tāna tāre ni i rutu i te ia Songquest ni no tōna reo e counter tena. E ko te rea te reo te tiro atu i rutu i te tuonga i mene a te taniteni. E ko karanga i a rei ko te ia reo te tini ka ai te te tirira ki tō te waine contra alto me kare mezzo soprano. Ko te ia tauri area i reo ko Sam Mataele ko autu atu e ere ere mongo utu wasintara first prize. Ko te rua te runner-up ko peke atu i teta e mapure e rungo uru maturua na mata iti e soprano e ko Sarah Malham no tauranga mai e. Peke atu i ae e rungo uru tawa sintara e ko te turu iria ko Sam Downs e rungo uru mai vau na mata iti. No tamaki makaura o nei tirira e tēnā aia. Peke atu ki aia. Peke atu ki aia tenga uru mai ni matau sintara. Tēnā mai a Sam Mataere.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko Aotea ko Noro Teiti. E tama i ne o ngā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tōku māmi a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tama iti a ngātoko ngā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tama iti a rongo ngā rāea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko No'o Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kato to. Kua utea ku moero teichi. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te mai ne tōku māmi, nā nā tōku rao ko tera itirere ki a waiki. E te mai ne a te rā, nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te mai ne a ngere metua, nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te mai ne a kōnini, nā tai kanapa tiu te matangi rao ko Te Pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

0: ko tua te te tei māma ki mua i te akawaanga i Rotorua District ko ti tia i putu mai te pākini. Kua tuku atu e nā rotu e te tei puao mere a te NZ Post e toru mo ina rikiriki akari cannabis. Ko tarotu ka te ronga anga o te West End Dairy i Rotoru e agent uki tia no te NZ Post i te pākau i rotu i tia puone. Kara au ratu i wā iana ko ērmai ta kua kari tarawa ki an turato tarotu ka anga i te pākau i rotu i tia puone. Ko te koto e anga iri a tia mama, o karanga ai a rae, ko ia e recovering drug user ai a. Tau tā pakari e ia i te kimi i te ta i rāwenga nōna ki a. Matara mai e norotu i te ao tai i. Aka mata ai e iri i te amani i te ia kimi anga pūpinga nana. No te tauturu i te awaronga maki, no te mea ko tōna taukete ko mate ai a i te cancer. E ko te ia akari i cannabis nei, tānei tāanga anga ai e i mua ke e ka mate ai a. E ko tia māma e ria, ko akamata mai e tia kemi anga pōpinga nāna i rutu ia o kutopā mata i ti rua tawa sini e rongo uru mā toru ke te marama titema rongo uru mā a ai e ki te ia mai e ko tia tāna anga ko tia o mo ina rikiriki i ria o te ao akari ni rongo uru meo e te anere meo rongo uru māri matara ke te rua anere onu uru tāra te ao mo ina akari ni tāna e oku ni e tere atu i tiri ma anere rongo uru anao customers i tauturu e ki oronga iria te chachi tōna utunga akamata mai mei te taingo uru mā waru marama topa mai ki te taingo uru mā a no te mea kua mareka te akawa angarae kua tīmata aia i te tai au rāwinga nōna kia matara mai e noroto i te addiction ko te tuko anga upinga iria te akawa anga e itu marama home detention ko tōna utunga ia. Ko te upangare e te tu tatu nuti nutia ati angani. Ka komo komo ako o tatu akoni nuti tai nuti ako kutini pera te.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: pīmonu rima torotai.
1: Iho ne pene toru i rawa taiki oru maano. I a rao mai te atua, i tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tako au tāiake. Tako tō au mokopuna, e tako tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o i tūpana. E iti tangata, ka reo nā reo. E iti tangata ia, ka reo nā kōrero. Te iti tangata, ka reo nā kōrero. E iti tangata ia, ka reo nā pasirea.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Wotuana ia tu le tu ava male tu vasa o tatu tu sil fa i il manga fta so i fo nes phone. Fa talo fa tu al mamal mal pa io samolo fa fonga ta po mai le tu la ta no fa lava. Ma lo le so i fo male langi ma. U si mai lo fa fonga i telefone le lima tu le tasi pi i PMN ia te roa. Ile so lu as ful fa i ula i lua fe lu as fulono. Lea tua ilo ireina na tanga luenga fila ua ingo au kilani polo Auckland Transport ia au wala o pasi au kilani saute. O le asuia ilea fuafuanga o fe malanga inga a tangata alau tele au taapena le talaino le ala vai fau ono fua hafi tatono le ai polo City Rail Link. E lima sifu lima au wala o pasi o le ufaya iele neitu esuenga na ia fai ngofio ono fuse otai au onanga tau fe malanga inga. Na faalia le sui pule le tu mau ya Stacey Vanderputin, ole neilo ilonga ole afso sani mana onga fo of malanga ya nuu po community si sauti au kilani, mauna iai le tuotele fa au ngaa pasi mana fo hafi. Ole fo amoe moe e te tala aloa ia le City Rail Link is Samuel Neitau Sanga. Na maalone ani itonga of Samuel mata ele ili tawanga pese fa opera Peter Silio na tele ya Aotearoa na sito na ina tianeing. Es fulu iwa tausanga ole matua ole ale i talabou na ia mawaina alfa ilonga tupe lima es fulu afe tala ili tawanga ale kiri te kana wa song kwesi Wellingtoni. E au fia ele au so saa moa ufa manumo chodin fono tifu i maono na la mawaina le tolu afe lima salaung. Na fa aliele nganga fa aftaya mata ele ile nei ya banoa ma ye ta wai o le nei ta wanga os fa vai malo si le moia tu tu po ai ile na ta le ni fa musika le fa ani su ta wa fo o le national e rimutaka ya dr sabin latif o le ngalu e malo si ma banoa le lei o vai nga tonu ye manu ye ai nga malanga mai fa fo po migrant families o ye os fa fo tu poto o lon tu po anga mai fiti sa ma salun pa lo tolo na ai nga vai nga le leipa ai sai ta ua le tau la i pole nationals focus o le aso sari atia e le tumau ainga. O le ntali tonunga o le malo si o le fausi no manga o tanga te pasifika i tutonu o le national e ta ua tele lea i le fausi a ino fainga fa avae shaping policies e si iti ai ilunga le atunu umo le motiva. Ma fa ana wino mai ele malo le afin tal noanga New Zealand Australia fa pe fiti se ava noi a wild fianga ingo le vassal file mu po le Ocean of Peace Alliance sa atalia le pale mio Christopher Luxon le tau tonga le vau fiti ma Australia e avema pa anga fa afita fita ta la fianga ile le i male a wai fa atasi o New Zealand ma ile ato ule fianga inga mo le pui pui a malo isi atunu al Pasifika pe afai malili e Australia ma fiti sa un ol ministar pui pui nga ya Chris Pink wo tu la imali ne ya va no mol fa la utelene on nga lue fa tasi il pasifika au fa mna twine New Zealand Australia fitsu lima tau sanga o le lafe nga inga rof tu una imunia o msa il il malo pe tata ona when New Zealand le Ocean of Peace Alliance il fa nga inga formula pui pui nga il pasifika na sa ini ai fitel va ya sunei pe ta ina fa alia se tasi poto fa to im ta to pui pui nga fa pea a ole i o ni sila de ta un tanga i mama o mutu tu ile loto fa at town pe ye ni ana ala nga o mani to mai e la ngo ngo ya na pa anga pe afa ya tu le mes fa le le fa fo se i na fa alia il professor lango lango associate professor ole university of messia ana pauls e te ta una ilo ilo tu to ni sila no ta fa yoi mo le nei fe nga inga Wale tala fa ai un, na faalia ele fau fau tio tau fifata wa inga mo tangata Maori, Foreign Affairs and Trade Advisor ya Hone McGregor fai mai, o le malienga fifata wa inga sa olo tio alvaa New Zealand ma initia, o se faailonga le leile mo pisi nisi ya Maori ma tangata olo awinato alato olo ai fafo. O pale mia, o le pale mia initia ya Narendra Modi, sa i au kilani fa ingo alvaa yasu na yesi itia ma faaya ina, le so otanga alo na tunu ma New Zealand, isi tūlanga wha pā anga wa umana wha ata auto i pānga. O Mr. McGregor sa malanga wha ata sima official malo New Zealand, ili tali ngā malo ili asia singa ali pāle mio initia i New Zealand. Sa mo telefona o line yaso manu te leina lu tāpua inga i inga pulea i Maria Makele tatuu so i fua.
0: 531 PI, now on iHeartRadio.